Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango, kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkan ku dai. Kuna tare da mu a shirinmu da ke gabatar da kirkire-kirkiren da aka gano bisa kuskure ko sa'a da ke sauƙaƙa rayuwa. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne kan yadda aka gano ZIF. Kwance igiyoyin takalma na iya zama aiki mai cin lokaci kuma mai ban haushi. Wannan aikin mara ma'ana da ake fuskanta da takalmi na iya tilastawa mutane cire takalmin daga ƙafa da ƙarfi ba tare da kwance igiyar ba, kuma watakila a jefar da ita a gefe. Amma gaskiyar magana ta kasance cewa dole ne a kwance igiyoyin da aka kulla ɗaya bayan ɗaya lokacin da ake son sake sa takalmin. To menene mafita? Amsar wannan tambayar wata hanya ce mai sauƙi da mutane suka yi amfani da sau biliyoyin lokuta tun lokacin da aka kirkira shi. Ana kiransa ZIF ko kuma ZIP a Turanci.

Kodayake kirarsa bai canza ba na tsawon kusan shekaru 100, Zif, wanda ake yi da launuka daban-daban a yau, har yanzu wani bangare ne na rayuwarmu. Baya ga tuffafi, jakunkuna da takalma, ana amfani da Zif a tuffafi na musamman da kuma motocin da ke buƙatar kariya daga ruwa ko iska. Misali, ana amfani da Zif masu jure matsi da aka yi da ma'adanan nickel da azurfa a rigunan nutsewa ƙarƙashin teku. Yayin da ake rufe rigunan da 'yan sama jannati ke sawa da Zif domin kada sanyin sararin samaniya ya shafe su. Kasancewar ƙaramin ƙirƙirar da aka ƙera don magance matsalar igiyoyin takalma da ke da wuyar kwancewa, a yanzu da ake iya samunsa a cikin teku mafi zurfi ko sararin samaniya, ya nuna mana a fili cewa ko da abu ne aka ƙirƙira bisa sa'a ko kuskure, yana iya buɗe ƙofa marasa iyaka. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.